0: everybody, baby, do that conga.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
2: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
1: Uy, darling, himala. Kikalintura sigun niya kong asawa. Butan man kayo.
2: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Muna ang miapas ko sa imong gitrabahoan.
1: Ay, salamat, darling. Eh, butang lang ng barbecue niya, darling. Kay nala ko hipuson ka niyo dito, ha?
3: Uy, Mang Kanor, may atong barbecue, uy. Palangga kasi mong darling ba? Kasuit.
1: Oh, siyempre, higun na nga priority mong pangitaon ka ng dalhan kang barbecue.
4: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo, ha, oh.
1: Ah, pandamay. Si Balilin.
3: Alak. Nagdala pong barbecue sa Baliling. Narabay mong darling na salun. Nakayun.
1: Madami, nagabot lang akong darling o si Baliling. Sa umad ako ni... Adihala ka, Baliling, ha?
4: Hindi ko ni mapasunlun.
1: Adihala sa ka. Kadali lang yung kayo. Adihala ka, ha? Asaba ko. Atuan ako si Bus.
5: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Marag di mong kamahimutang.
1: Bus, kanang kasabi ko, Bus. Kasabi ko.
5: Unsa? Ngayon kasabama ta ka? Unsa may salali mo?
1: Basta kasabi ko. Kasabi ko mo, sige na, boss.
5: Unsa gali salali mo? Ngayon kasabama ta ka?
1: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, boss. Kasabi ko.
6: Lord,
1: alin
6: na
1: kayo mga unang ta? Yes, darling.
5: Ano?
1: Yes, boss.
5: Ikaw, nagpataka lang yung kagbuhat o report. Dugay na kaning kumpanya. Di kaya mong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo, ha? Usba na.
1: Yes, boss.
4: Oh, Mang Kanor, dara o, kauna rin yung barbecue.
1: Ah, Baliling, uli na dito. Kaya kasaban ako sa kong amo. Basig madamay ka.
4: Ha? Ano sa may labot na ako sa mong amo? Ay, unyan ako uli ba?
1: Uli na lagi, kaya madamay ka. Sukaw kay kong amo, tanawa pa minawa. Oh, tanawa. Nasukaw na nga kong amo.
6: Kanor! Mga una ka pa!
4: Kinsa man to?
1: Ang ako mga boss, duha ka mo. Kaya kasaban ako uli na, Baliling. Uli na!

0: Mare, mare, mare. Pwede din rin nalang kuha na yung maestar sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay... Nagabusong ako.
1: Ay, mare. Dapat dito kay estar sa lalaki nga napabusong sa imo.
0: Amo na gani, mare. Mare, ara na si pare.
2: Abaw! Puwerte!

0: so much more!
1: Sa kulitan, Romana Chada!
2: Uber Kuela! Sa tugtugan, Umariba!
1: Wake me up! Hey. More sa umaga! More sa umaga!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umaari

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor!
3: Yes, babes!
2: Mahal gid ko ni mo?
3: Ay, kay na mahalan!
2: Tinuod gid ka, nga mahal ko ni mo.
3: Tinuod lagi. O, diwatan yung rosas ala ka ni mo. Rosas!
2: Ay, kasweet ni mo, Mangkanor. Uy, salamat ka, Ayuani, ha?
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mangkanor, ihag ko, be. Itugnaw man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, dito ka niya. Pagkahumot.
4: May pakadiha, Kanor. Gakos-gakos!
3: Murag pamilyar magitong tingaw gato.
2: So day problema, Mangkanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos dili.
4: May pakadiha, Kanor! Gakos-gakos!
3: Panamay, tingaw mo yung doon sa kong asawa.
4: Masay buti pa sa buta ni Kanor!
3: Ang kong asawa gila. Tuklon, tiga na. Yes, darling. Ako nga mega darling, si Andrea. Punay ka tundo sa kuha. Para padayo na nga itong sweetness.
4: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag ti ayon.
2: Mangkanor, unsa'y sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab? Wala ay! Wala nag-super saiyan na akong asawa! Pagpabuang-buang na ko din ay makaya! Kesa mo! Kesa mo! Ay mong doon ako! Asa ko karon!
2: Ay lamang kanor! Noon sa manta!
4: Ay tay! Anak na siya magpabuang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw kanora ka!
2: Ay! Asawa!
3: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-text yung ex ko. Sabi niya kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
2: Ouch!
1: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
2: Nye!
3: Maride!

0: about Perte testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ako kalamantera. Gusto mo mahimaluan ang ako niyong sikreto? Kung paano mas mangit maputi ang iyong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng anong imbornal kapaho? Kung paano mo iyon ang nagkupas ka ni Color? Nga daw matiyag mo ang imansyansyas ang rainbow? Simple lang iba lang ako niyong sikreto? Kapisan? Kagwapa? Kag-music sa M.O.R.? Yes, you heard it right! Nagapumati ko sa M.O.R. every time maglamba ako para nire-diretso kag hindi ka ka-feels ang kakapoy. Ako si Gloria, isa ka labandera kag tungod sa M.O.R. Ang akong hinalay, kotang-kota! Abaw! Perte!
2: Bow Puente!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kanor, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Tagpila may palit ni mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas ka ba eh?
1: Wala ba?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na dyan ko. Ay, unsa man eh? Gipatungan mo niya akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich dyan ko nindiwa ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda dyan, uy. Kamera lihok. Ipit dyan kayo ba? Saan mo na ako ni?
3: Ay, paritura!
2: Mangkanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mangkanor.
3: Sige, tabangan si Kaigay, chika. Basi ba, sagiran mo ng mga sakinan sa mga tubangag likod.
2: Walagay, Mangkanor. Unsa pa ni mga driver, ani, ay? Wapoy, disiplina. Paliwag ko, bay.
3: Sige, sige, atras kamay, atras kamay.
2: Atras ko kamay. Kala, kala.
3: Okay, up. Abante kamay, abante kamay, abante.
2: Abante ko. Kala.
3: Up. Ikaw gamay sa wala. Wala gamay, wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kena!
3: Okay. Laster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mangkanor. Saaw niya lagwa ka, Mangkanor.
3: Why siya paya na, parinturo?
2: Oh, Mangkanor, ay sa. Masay gusto niyo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Naampo ko siya kina. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mangkanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Iyong mo yung ibalisan din saan!

0: may isa ka pulis.
1: Ari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Jepaw.
1: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!

0: Kapanighay ka sa sarap!
1: Sa Tanghalin,
2: araw-araw piyesta.
0: Dahil ang saya, non-stop!
1: Sa Tanghalin.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mang Kanor, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod ay magmalipayon nga kong asawa. Mu-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kay ko karon. Muna hinungdan nga happy na kay ko, kay pabor na kay magpadala kong perfume, magpadala kong sapatos, sanina, pantalon, magpadala kong kwarta. Oh, sigurado na, bugay na kay ko.
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, unsa pa, Peng? Pabor na kay ko sa too, kay wanay bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsa'y celebrate? Panguli na mo!
4: Pandamay, nga ako asawa.
3: Tama, Mang Kanor. Muna na na.
1: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, ay. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak niyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor! Aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
4: Mauma! Ang damay. Dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Pero ray gamayan na. Pagkasunod na nadagko na kay nagsweldo, ato siligan ay nakapatukaw ng balay. Nanay bagong sakinan. Dako na kay Giyuta. Mo nang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun! Unya ka, Nor. Pag-impake na kay Ugma, mo larga na ka. Magayo-ayo dito, ha?
4: Madamay. Ako na yung mo larga.
6: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: Naya lang, Dok, ha? Kay base, bala, Dok, matabo sa akong, Dok, nga malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa sawa ko. Langga ko gid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao ni ay. Huwag isa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kanto na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Bao pwerte. Nami, kabating ako kaayo.
1: Tunta pre, wala bakal mo?
0: Kaghapon lang.
1: Bao pwerte.
2: Salong pampiesta
3: sa MOR
2: Uma.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모
0: 구글 더 모
4: Tama. Minsan isang salita. Minsan pagtingin ko sa'yo.
5: Hugot that mug.
6: Lunch na very good.
7: Very good.
6: Mga hits sunod-sunod.
8: More sa tanghali.
9: More sa tanghali.

0: akong sinigani na ba? Nahurot akong sa kalibo.
1: Ah, mahalagod ng sinihan na. Isa kalibo maging nahurot, di ba? Ganun nahurot man ba eh?
0: Alang-alang mang kanur. Sige kuglok ka tong tikit. Higisiyon mangod sa babae.
2: Gamay.
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: kala.
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra.
0: Si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor, ikaw na po bantay sa bata. May kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulong.
2: Dali pareho ta, wala pa ko'y tulong. Tulog ko dyan kay ko, dali pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gitaling tawhana, o di gini mo masahan ba? Bi, ako na lang magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog ragyod. Matulog na pod ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murang itingog ba akong cellphone? Akong kamangon? At pag hinahinay kong kamangon, nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade na po ko. Sayang kayo ni builder, di matulog. Kaya na, mag-upgrade ko. Tabu-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanor!
2: Pandamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag COC mo, bangon yung kabisag kadlawon. Kaning patilyahan eh.
2: Agay, darling.
1: Wala pag yung nahurot.
2: Agay, dili, darling. Ay, dili, darling. Imata ko, darling. Kigilili na ko si baby kung imata ba. Iwan na lang ti kagipukaw kaya ron makatulog yung kag-straight.
1: Ako pag hindi mong ilaron, ha?

0: Sir, ginapabakabakam ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akong pamilya?
1: Ah, mogile. Ati, sige. Inkrisan ko sweldo mo. Basta Inglisa tong ginambal mo sa kon. Ha? Inglison mo, ha?
0: Ah, wala na problema, sir. Ah. Inglis gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Abaw! Puwerte!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan na nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong gado? Nangunay ka man sa imong mga boardmates?
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ako napugnan ang li-li gid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakita ni mo dito sa bangag?
0: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana!

0: Huni si Burnok, basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: M-O-R! Au pirmin, ha?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Good morning mga Ripapeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mengganur, Mengganur. Bangun Adira.
1: Agai, agai.
0: Nak kau kan ni jute ba?
1: Saya wali jute. Pandamai. Alas ucu nama desa Buntang. Alas kung jute alas kuatro sekadlam. Wah kau kemata. Kau bojo kau di busa nelon. Kau bojo kau.
2: Hoi Kanor.
1: Yes, boss.
2: Unsang oras ba kami on air?
1: Boss, alas 4 sa kadlaon pa lang nag-on air na ko para daghang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti ka niya wadyo kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, boss. Cross my heart.
2: O sige. Touch, touch. Dali na, Gudere.
3: Yes, sir.
2: Unsa ta oras may sign on?
3: Boss, inadaot ba na itong transmitter? Alas 6 na kita naka-sign on.
2: Kador, nag-on-air na ka, bisan off-air pa ta?
1: Ang damay, alasay sa din ni Ander ang among transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Boss, ingunanin ni boss, alas 4 pa lang, nag-practice na ko.
2: Nag-duty ka, bisan off-air ta?
1: Ayaw, boss. Ayaw, boss.
2: Ang microphone mo.

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di. Anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nag-umpisa, haw?
0: Dok, saan nagligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok, haw? Sino ko gani, dok? Gano ta di dok man?
1: Eh, baw, pretty!

0: Apriot, mabaw din suba?
1: Mabaw man, tay kanal.
0: Ah, mabaw pa. Kalami maligo, niya. Maligo na ko, niya. Ouch! Apriot, sumakin ko. Ikaw ka ba na mulakot? Sumakin ko. Apriot mo na ko. Mabaw na din eh. Lalo man lang eh.
1: Mabaw, bitaw. Katabak mang itong pato ganina.
2: Nagamay ka, butaka.

0: I have. What is cavity? Cavity is actually an act of hanging yourself. Example, Noy, ang sablayan, baga maputol, baiman tabi pag cavity.
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Alina kay mga una ta, nagnilagang baka ko.
0: Kailangan, bantog na humot kayo. Parang lamig kay higop sa bukitong daw ang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sakabal nga sabaw sa baka.
0: Uy, salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya ko singot. Wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Sa magka magluto og baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka. Ayaw nga pila agluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sos, Kanor, pagkaon na lang gudin na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, darling, kabalo baka. Ang sibo ani baka, grabe kini makakulesterol. Grabe kayo ni makatambo. Makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy. Kao na lang ba? Si Giaw-Yaw.
0: Dilimanggon. Upalita po tag tamba sa kolesterol. Tamba sa patiliber. Gasto na kayo. Mas may pa may mukha ang tag-isdaan eh. Tanaw na yung baka, tambo kayo. Naliwat na ni mo.
1: Oba, sunod gani. May pa, ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami. Ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay. Nagbako na nga kung dating.
1: Huwag di ka gusto mo kaon, ayaw!
0: Darling, lamay kayo ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo, aniyan. Murang di babag sa kututunlan. Darling, lamay d'yo kayo mong sinabawang baka.

0: and Shabby.
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Yay! Damo, nagtitin kwarta, pre. Naka-hold up kita bangko. Easy, pabi, pre. Kung pila ang gin-hold up ta, pre?
1: Ay, nasa tarso, tao ni ay. Bala na gin ngayon, takabalong mag-isip, bro. Pigado to sa mati. Ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV, pre. Lantaw na kong pila gin-hold up ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: doang, kabalo ka doang, kanang burabya kag kwarta doang. So, pasabot ni muna ako, na akong kwarta, dili doang, kanang mura kag kwarta doang ba, kung mawala bitaw ka, maglisod yung kong buhi doang.
1: Ay! Ana!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot more!
1: Ang ulan, parang forever mo lang yan. Hindi nagtatagal.
2: Hugot more!
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
3: More sa hapon!
4: More sa hapon!

0: birada, nanlugba sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: This is the Philippine Lotto Draw. And your host tonight...
3: Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Mudaong dadugong 3 million sa loto. Isa na lang yun. Kana...
4: Number 5.
3: Yes! Bigot! Bigot! Daong ko 3 million! Yes! Thank you! Mudaong dadugong 3 million. Karoon ka. Maghipos na ko. Biyaan na ko ng asawa. Kidato na ko. Milyonaryo na dyan ko. Ano pa? Ang resibo na ako sa loto. Naaramal din ako itong ibutan din eh. Asa mo itong resibo sa loto? Naaragot na din ba din? So pwede mawato. Di na ako maklaim akong 3 million. Asa naman to?
0: Kanor, nagunsa mang kadiha.
3: Pandamay, ako asawa.
0: Kanibang resibo sa loto yung muhang gipangita?
3: Yes, darling. Kanagyo kay, kabalo ba ka, darling? Umidaw tag 3 million sa loto.
0: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka? Kay milyonaryo na ka? Ha?
3: Dili, darling, oy. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
0: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tag-utang kanor. Kulangan pa ni 3 million. Muna, ayaw pagdahom. Nga na pa kay maimo, ane.
3: Ba? Tama o sakto yung kay kadadlim. Mawagin na yung sakto. Damay, may pinag-isay na lang kang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon ko magkakwartaan eh. May paminit pata na lang ko sa lunggong.
5: Lahat ng gusto
6: mo sa hapon na.
7: Lahat ng order mo
5: back to back dito.
8: My only radio.
9: Oh shit, baby. Yeah. We did it again. And this time I'ma make you scream.

0: sa hapon na. More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Tagal? Ano ba to? Tagal? Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito. La plat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka na.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang? Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Naplat yung bike ko.
2: Hi. Bako ka man si Sir.
1: Si bakit?
2: Sir? Bako maninayangpot sa kuy ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
1: Aw, honey buns?
2: Honey buns.
1: Bakit ba ko man? Hindi ka si Inday, ano? Sino ka?
3: Ako.
1: Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, ano? Anong pigigipo mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Ma'am! Ma'am! Pigapot si Inday! Ma'am!
4: Sisay on Budol Budol. Abang nga.

0: Si Mang Kano!
1: Kumubirada! Nanlumpas sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Boss! Gipatawag ko no kunin mo, boss.
3: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangang masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo nito kay ikaw may sinaligan na sa opisina. Lakaw na nito kay basig malate ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba? Upawan ko magiging madugay ba?
4: So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me.
2: Asa naman yung tawhanan eh. Kanigan lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang din sa paingong opisina din sa katultol. Kalami yung pangahon ko magiging ron. Madugay pa yun kayo. Kalukahuras na kung naghulat din eh. Wapa mabot. Pantay na dukas ko arong Alexa ka, pantay na ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makita. Anta ka rin ba? Kutukutuhon, yuti ka.

0: Excuse me, ikaw si Mang Kanor?
1: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mang Kanor. Ngano di ay?
0: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
1: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasensya na wako kabantay.
0: Ganyara ka naghulat din, he?
1: Ay, wala, ma'am. Ay, bagurado ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing do kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Uy, ang gila do ka, gwapa. May hanak ka.
0: Sigurado ka, ha? Basi no gila ay kaghinulat sa ako, ah.
1: Ay, wala, ma'am. Ay, bisa pagpila ka oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun di ka, ma'am Alex.
0: Ah, sige, tara na. Ato na to sa office.
1: Panamay, ikaw ni Taya kung kamul. Nagulingan sa mga doha.
2: Turn your radio up.
3: You are listening to
4: Mix of Rock.

0: Mare, mare, mare.
1: Oh, mare. Ang bata ko bala, gapaminit gid nga magbra. Ay, tinga, apilan edad niya hao?
0: 13?
1: At okay naman ang mare nga 13?
0: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala? Ang ihado ko?
2: Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salbabida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Maride!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Hello, Doc! Doc! So, pag-iri ba ko tabi, nakagat kay halas? Anong gigibong ko, Doc?
2: Naku, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natukla yung kaibigan mo. Hilusan mo ha, balitaan mo ako.
1: Salamat.
3: Panay! Makulog ko na yung dara ko. Anong sabi ka, doktor?
1: Magagadan ka na daa!
3: Nata!
1: Awin da! Taday ako ang masup-sup!
4: More Sakabi Express.
5: More Sakabi Express.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: Oh, Mangkanor. Okay na ni imong bombilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin man. Ayos sa hilante kay Mangurinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mamainit sa tapasag din na balikan lang nato na.
0: Oh, tara.
1: Oh, doon na ba sa pamainit? Update yung kay kang kanahan ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb. Ay, namino po din akong umagad sa kuwa ba. Daw, be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin nun niya. Ano ya?
0: Mangkalor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. Pitindog ay... Pitindog ang iyang buhok mo rin nagnaog troll. Mira, buhok!
2: Nauupaw na ako. Ang
1: akong buhok. Panamay, wait na rin buhok sa ngulangan.
2: Nauwig!
1: Naikig na.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ko'y buhok. Kano?
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Ang akong ugangan. Talawang na ako sa ugangan. Murang pantag, kagipakurintihan.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapacheck ako tayo ni Doc.
0: Ay, man ang problema mo, Mrs. Hao.
1: Ang chan ko ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga nga, kadugay gidya, Hao.
0: Abi, Mrs. Sige, Mrs. I-check na to, no? Mahigday-gday. Okay, okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mapacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta. Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapainis siya. Kagin pamangkot siya sang nurse.
2: Ay, to? To, nga nagapa ka naman?
3: Tiki side B na nung?
4: Bow! What the?
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More sa Gabi Express.
6: More sa Gabi Express.
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nay, muna, garod nga gawin dan.
2: Apay nga gawin kan, ado pa'y trabaho.
1: Ka, baka mapromotak. Ang kayong tong amam mon.
3: Out! Maride!
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kaysa pa'y sunod magpatuli niya. Sige na, mga talawan kayo mga bataan mo. Ikaw, Apio. Sige na, patuli na.
2: Hindi ko magpatuli, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na kasi na. Patuli na, patuli na.
2: Ay, hindi na lagi ko. Dili ko. Dili ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ato mga wapay tuli, linya na. Labong naapay operasyon tuli dres tong lugar.
4: Manakit sa sunod dira. Pakangon na to nek ipradale.
3: Oy, ikaw buknoy. Sige na, sunod na. E nagka-hadlock dira. Diba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na to na imong kaisog.
0: Dili man kula ko may pinakatalawan sa mga kul. Sige na, buknoy. Patuloy na ito. Talawan po kay kabata ka. Patuloy na. Dili na giko.
4: Lastag na dira. Sige, hilak-hilak. Adi, ah. Kinsesyo
3: na. Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Saya ko. Sa pagto na mas kuhawa ko tuli.
3: Pakon yung kituli. Pakon inilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw kong pasangin ni ikaw. Nagtuli na ka. Wa ka na tuli. Kaya wa kami tubo. Ikaw ang wa na tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kabalo na ko ni mga wa kay tuli. Maunog ikaw ng sunod. Pagdali diha. Talawan.
4: Kanor, pagdali diha, kinagdali po ko din eh. Nag-ugom na kong bayabas.
0: Madaming tuliyon yun ay ko. Di na may mamusak ako sa lubi. Ano?
3: Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naong diha.
0: Di ko muna ako din eh. Di ko bang patuli pag buhatay mo. Butaan na ipaday na.
4: Uy, Mang Kanor, naong diha. Klaro kay puto to.
0: Madaming, hindi mo nga akong puto. Di lagi ko magpatuli, magbuhatay mo. Tanaw na ito, makabot pa mo sa kanin lubi nga taas kayo. Hindi ako nila matuli.
4: Oh, hindi rin ka magpatuli, ha? Ani, ah, sensohon ko ng lubi. Ani,
0: Magpapos ko na lang, patumba ng lubi.
5: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pre. Sa sige na ako bitaw experiment sa inom, pre. Bro, lagi ko yung na-discover yan, pre.
1: Aba, tiyanong na-discover yan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig in simbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapon ko, pre. So...
1: So, ano man ang imo na diskobrehan?
0: Na diskobrehan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Aba! Puwerte!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Benaya, mankantaan niya ta!
1: Darling, pag wala'y dunggan, mag-ariyos pa ba ka?
2: Siyempre, dili!
1: Kung wakay tudlo, magsuot pa ba kag sing-sing?
2: Siyempre, dili, pod!
1: Unyang, anong nagsuot-suot makagbra?
2: Sa madya, ikaw mangganay, suot-suot o brief!
1: Pandabay!

0: masing-masing ya.
1: Oh, no, ano ka pa rin?
0: Ha?
1: Ano ka?
2: Oh, iuragan ba ako dumang sarong?
1: Oh, no, ta.
2: Amak mo ang sukod-kudan, nagigibong masinggan.
1: Ano nangyari?
2: Big brata tatako.
1: O di, anong ginibo mo?
2: Oh, siyempre, maada pa man ako. Baad mawan time baga. Difícil na.
3: Mga talon?
4: M.O.

0: ikaw, birada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, salamat. Nauman na yung taong kong panglabas ako mga sanina o pantalon. Ugas yung kayo.
3: Ah, Sir Mang Kanor, naapag kong kailabanan ni Riay.
2: Unsa? Unsa ba na?
3: Napay ko ang diriyo, punda, habol, bedsheet, malong, napagi-carpet, laban ba na ni mo?
2: Unsa? Ganun ako may mo laban na? Kabalo ba ka nga, mag-ura ko na maglaba? Karong palaban pa ko ni mo? Kanagana na? Ikaw may yaya diri. Ganun ako may palabon ni mo? Uwag kay katungod, gasugo-sugoon ko ni mo, kay amo ko ni mo.
3: Sir Mang Kanor, dili man ako nagsuguan na imo ang mga asawa.
0: Kanor, unsa naman pwede mong gihimuan na itong yaya? Ikaw ang mang laba, kay mamalingke ming duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
2: Dili-darling, ang akong pasabot, tama-tama yun ngayon mong ubanon si Yaya mamalingke kay ang imong mga palaliton bugat pabayan na. Dahil mo bit-bit, ako rin bahala mo kusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan, darling. Bugat na ba kayo na labas? Pantay na yung kang asawahan ka makabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingon ko, sugdan na na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Tay, tay, ano ng sex man?
2: Sex, na ano, mga pamangkot ni pangtigulang man naman. Ang sex, anak, amoy ng ginatawag nga ultimate expression of love, no? Nga ginhatag sa atong nga Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugmanay sang duha ka tinuga.
1: Ayaw mo galing na, tay. Bukalawig-lawig ba? Amo na di butang ko sa akong bayo data.
3: Abaw! Pwerte!

0: Dong, unsay mong gusto nung pagdako ni mo, dong? Ah, gusto ko magdoktor. Ako, dong, gusto na ako pagdako na ako. Kanang, ulaw man ko, eh. Kanang gusto na ako pagdako na ako. Maimo ko.
1: Ana!
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa Gabi.
2: More sa Gabi.

0: Junior. Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pangalan ko? Lalabang ka sa akin? Lalabang ka, ha?
1: Hmm? Ay?
0: Ayan o.
1: Naku, napagpalit ko. Magbo-birthday ka, di ba? Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Kaya erase ko to, erase. Hindi ka kasama dito. Massage, gusto mo birthday mo naman eh. May foot spa.
2: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body.

0: inap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ara na siya. Sir? Barat, walang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Sumuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko, miss, ah.
0: Ay, nga, sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Eh, hindi ko, simo, miss, kay pareho lang kamo itsura sa asawa ko.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Si Mangkano!
2: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Pre! Oh, parang kanor! Matay pre, lahit naging kay mga bata noon rung panahon na. Dalawan ang dalaga sa atubangan na to.
4: Oh.
3: Beti kasikse, hames kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugi na akong weakness, pre. Makakita kong nursing. O yan, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
4: Oo, oh, mauba.
3: Dalawan na ko na, pre. O, batanon ba kayo? Kung sa mangga pa, pre, mangga sibo. Perting hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre. Makapanudlong kawatan. Pati kaigwan. Lahit na yun ang mga dalaga rin, pre. Mamods na kayo. Murag julin. Way pakay.
4: Ah, kana, pareng kanon. Ako ba ng anak?
3: Mau ba? Mugod na akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na yung anak sa mga daotang elemento. Tidak ka kagapalibot ka ron na doon ay daotang tumong o intensyon sa mong anak. Nga gwapa ra ba kailiwat ni mo gwapo? Baya ka, pre. Di ba, pre?
4: Oo. Panilap pa ka ganina, pre ba?
3: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kana makasigawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon ana na kong storya.
4: Habi man ko na kong type ni mo kong anak, pre.
3: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa imong anak, pre. Okay kay ka, pre. Yeah.

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: kung mapatay ko gani, bo, hindi mo ginpagbaligya ang 12 hektaryas nga duta sa likod balay tato, ha?
1: Titay, paano ko to ibaligya kay hindi man to aton duta?
0: Bugani, ambal ko si mo, hindi mo pagbaligya kay hindi to aton!
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, paring Lito, naunsa man ka nga murag ganina ra magagol kayo?
0: Bad trip pre, birthday sa akong asawa. Ako siyang giregaluhan sa iyang gipangayo. Nasuko man hinuon.
1: Nasuko siya? Unsa man iyang gipangayo day?
0: Ingon man siya nga diamond. Di akong gitagaan og bara ha.
2: Ana.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on MOR. More sa gabi.
3: More sa

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi'i, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Subo, kini si Jackie G.
1: Puwerte ka namit!
2: Simhutan kag saburan, ang manamit nga kalanon sa Jol Mac Chow Fast Food.
1: Jol Mac Chow Fast Food!
2: Tilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate toppings, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungon, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabagaak. Jol Mac Chow Fast Food. Dal-a ang inyo pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Jol Mac Chow Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayo ng imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo, madasig man ini nga himuson. Jol Mac Chow Fast Food.
1: Jol Mac Chow Fast Food.
2: Dal-ina kag hingabutan kay base hindi mo na inimabdan.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Tatay Kanal! Tatay Kanal! Giaway ko kuha ng bataan na oh! Bully kayo!
3: Nye!
2: Tanawa na tayo! Ginagila-gilaan na sad ko!
3: Mal! Dali-dali! Ikaw bata ka! Kung wala kang nadisiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo! Go! Dali-dali! Lakaw lagi ka! Tama na anak, kayo na paghilak eh. Di pala kaw na nakuha ang bata. Hadlok lagi bata sa kuha.
2: Thank you, Tatay Kanon.
4: Kinsa may nag-away mo na? Itudlo.
3: Kanon, tiguang.
4: Kana! Huy, tiguang! Nganong gipahilak man mo na akong anak? Malagka? Ha?
3: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanang imong anak manggod, basta buta na. Giawayan niya akong anak. Ako lang bahala disiplina niya akong anak, sir. Ay, palag niya anak. Hilak-hilak kami, hilak-hilak kami. Basta hilak kamay, gamay lang, hilak kamay. Kung bata ka, wala dyan ka ng tudluan. Di bagay tudluan, takang saktong pamatasan na dili, mga away. Sana nagsipat na dahil nakita ko kay lawas na.
5: Kapag may you and me, there's more.
6: The soundtrack of your heart,
5: more sa gabi,
6: is on MOR. More sa gabi.

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sumasayaw ka ba?
1: Ay, oo. Bakit?
4: Kailangan ko kasi ng partner! Partner sa buhay?
5: Hugot pa more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sa gabi.
7: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot! Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Sa naman eh! Pildi na na yung Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi na may kaluser! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo, Cavaliers! Boo!
4: Kung siya, Cavaliers? Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry! Kay Mikey Mutrepos, pareha ba yung magtirada? Kailan mo ang dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada!
3: Di ba, Cavaliers, magyunay mong idol?
2: Oh, pito, Cavaliers, pito ka, di ba?
3: Ang ginagin, magagawin ni LeBron James!
4: O sa LeBron, di ko gananan mo rin si King Kong. Di ko gananan ang tawanan na. Golden State Warriors ko. Go, Golden State. Go, Golden State.
5: It's over. It's over. The Cavaliers are NBA champions.
2: Sus, saya nga tong duwa. Uy, nasunog na sa akong kwarta na.
3: Alagong tagod. Uy,
2: Mangkanor, unsaon man nato ni? Pildi man ta. Ikaw ginagdag balas ba?
3: Ikaw dyan malasun, Mangkanor ba? Munang pilding Golden State.
4: Say ako, dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Mata pa kong Cavaliers na nga kong team. Suya lang mo kay napildi mo. Susama ninyo si Kerr, butalo kayo. Champion, go Cavaliers! Go Cavaliers!
6: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag ito si tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man itong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal ko gid mo. May iba nga babae si tatay mo. Te, naistorya mo? Naistorya mo? Ano ginhambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko nalang yung patapos kay damatabubre man itong magambal.
0: Ay, abaw! Ferte!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: day. Nga, pamangkutang teacher ko kung ano ko no ubra nyo.
1: Ihambal lang sa mga teacher, anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter tayo?
1: Carpenter! Tagapamintura sa ang kotse! Carpenter!
0: Wow! What the?
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more Samagdamag on my only radio!

0: Ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 years ang edad, kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una nanginyelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag high blood ko subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na kag wala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule. Himo ini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging. Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule. Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita. Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
2: Definitely no therapeutic claim.
3: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Tumubirada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Raw sa man yung classroom na rin ni Apiot nga pwede mga limuota. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po din siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Sa man yun. Pero sige lang, kay Baudyo ko nga honor ko ni si Apiot. Mo nang ipaasik ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello mga! Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kun sa ang purpose ani nga meeting parents, no?
2: Usa ba diyo? Boring man kayo ni mistrahan ni. Laay man kayo din. Duka naman ni nungko. Pero ako meri da. Kaibaw man ko nga pasar na siya. Biyot, ano ni anhi pa man ko? Kapoy-kapoy lang kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilitin. Pati pagi yung alimuota. Duka na siya. Katugo na siya kayo.

0: Sir, sir, sir. Nganong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga itong asunan ng grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawan ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog doon ka sa bugnaw.
0: Mauna, sa imo agad na naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man good kagod. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Dihadyo ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, dilang mayo nga teacher. Siksina, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ug labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo sa imong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ko ang number, oh.
1: Madamay, buhatag yun ang number. Impatso dyan ka, mistra, ha, karun.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Love, love.
1: Ano, Tani?
0: Ano regalo mo sa akin kay birthday ko bala?
1: Secret.
0: Uy, secret, secret. Ikaw bala? Napakilig mo. Ikaw bala, permi mo. Surprise ina siya?
1: Hindi na iya surprise. Insakto, naginhambal ko sa imo gani. Ang regalo ko, secret.
0: Ha? Secret?
1: Secret! Kay para sa ilok mo nga, perti ka ito!
0: Ayabaw! Perti!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Okay, class, good morning.
1: Good morning, ma'am.
0: Oh, Connor, why are you late again? Did you walk or did you ride?
2: Of course, ma'am. Did you ride?
0: What? Anong did you ride?
2: Ay, sorry, ma'am. Did you walk the aisle?
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot pa more!
1: Pabili po ng pain reliever.
2: Ay, ilan?
1: Isa lang po. Ako lang naman po nasasaktan sa aming dalawa eh.
3: Hugot pa more.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
6: Easy. Take it slow.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Lecture mo ba ako? Lab kasi kita.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Palitan yung kong flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang saan ako din rin sa butanganan. Magpalit kong dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong giparibad. Ikulot akong buhok. Gutom na hinuong ko dahil lugi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Wapay sudan dire. Ah! What's up na? Tilapia? Anong may isda din sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan yung aquarium mo eh.
2: O, Kanor. Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Ipalit ko ang aquarium mapara sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda dire, mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda dire, wabalik ka na kitang isda.
2: Asa, katong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganiparty na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tangi burot. Nami kayo, Kanor.
0: Panamay, ikaw niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong ikaon. Ah, nipalit ka rin kong aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhi kang tilapia na rin. Unsa ka, Kanor?
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Mandong na mo nagnilaban ang aking ulo. Action kong kaipong.
0: Panamay, niburot ang agtang sa kungangan.
2: Ano niburot pa niya kong agtang?
0: Nihubag ang agtang sa kungangan, mura na siya daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Ito nagulayin na niya daw.
2: Kanor!
0: Puslan man nawa na akong isda, ikaw na po ibutang sa akwaryong.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ha? Aber, aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mong pisa? Subong dayon?
2: Wow! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Madi!
1: Oh, Madi, kumusta?
0: Iuyaman daw ako si Padi mo.
1: Mata!
0: Amakon mo an! Kikulugan mo na ako bago ako rumansahon!
1: Aw, iyo! Maray nga ni ikaw, Madi, taarog ka yan.
0: Nata, Madi.
1: Ako baga si Padi mo, pero may akong pigukulog. Iba man ang pigurumansa!
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

Dong, kanang imong paborito dong, kanang geometry dong, di man kayo, ano man. Kay, ako nakita dong ba, bisag unsa bitaw nga angle dong, guwapo kay kadong ba. Okay.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Yes, kamay dala ito namin eh. Punaong na doon eh akong kabalis. Uy, si Christopher na lang isyat. Lebron, isyat, isyat. Isyat. Pandamay, nag-burn out. Nag-burn out man eh. Ay, uy, ganun nag-burn out man eh. Champion ng tatlo kong team. Pandamay, ganun na bola. Tawagan na kami.
3: Good day, this is Double Light. How may I help you?
2: Ayaw, sige, good day, good day. Diya. Ganun burn out naman po na din sa mong lugar. Kabalo ba kang gatanaw kong championship?
3: Sir, relax lang po tayo, sir.
2: Ayaw, sige, relax, relax. Di ko ma-relax kayo mo, champion na akong team. Abi ba na akong sakto ang ato surprise kurente? Ganong sige maya pag-brown out?
3: Sir, ingaan niyo magandin siya, sir.
2: Ayaw lagi kong ingaan, ha? Kay balo ka, dogay namin gaantos, aning sige na lag-brown out.
3: Sir, natural yun ang awa mo'y kurente, kinaputlan man mo. Bayad-bayad mo bang may time?
2: Pandamay, o ba? Sir, sorry, wrong number. Sige, bye-bye. Damay, ang akong asawa. Yes, darling!
1: Kanar, nga nung ulat ni Kurinti, ha?
2: Brown out, darling. O, sa bagong kamura makagwanaanan, ay, nai-rotational brown out.
1: O, say, rotational brown out? Nga namay Kurinti ito mga silingan, ha? Nga nang kita ramay wala. Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Darling, nag-brown out lagi. Lain ng rotational brown out doon, kay dili na kada lugar. Kadabalay na ang brown out.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Use conclusion in a sentence.
1: You're sick!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, ha? Huwag kang papasok sa pinto. Conclusion.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: nagtindog si Senyor Kanor.
1: Oh, kamong duha ka mga kalag. Pagkuha na mo priority number.
2: Excuse me, Day. O sige ka matyani mo?
3: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan man guna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung gipangita sa balay, ako gitanaw ilaw sa kama, garahi, aparador, wakjod. Kapoy na lang ko na stress ko mong giatake ko.
2: Hala, kaano gun gudi ay? Milili ang taga sa sulod sa refrigerator, Day. Buhi pa ang tatangduha.
4: Padabay.
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Nam na kayo.
1: Dok, gari grabe nang referensya ka ning talinga ko.
2: Mata,
1: pati atot ko dahi ko na nadudungog.
2: O iyo?
3: Resitahan ta ka ha?
1: Iyo, sige dok.
3: Ay, yun eh. Three times a day.
1: Iyo po. Para sa inyong dok.
3: Pampakusog inino kay atot. Pampakusog inino kay atot. Three times a day.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na kong ngari sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni bayo. Munang magwelga kita. Kinahalan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Wow na! Mga kaubanan ko dili sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo. Kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tangtanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mangkanor? Unsa man ni? Nganong wawan mo na trabaho rong adlaw nga working hours pa man ron? Kinsa may napasiog da ini?
3: Bus, Busing. Ambot ani nila, Bus. Nganong nagrali-rali ni sila dili? Ako gani ning gipangasaban. Kaning, hoy, kamo ha, wa mo makontento na inyong sweldo. Mangayo pa mog uminto nga dako na gayong sweldo. Kani sila tanan, boss. Wa nga wa gani iwaw. Mga way utang ka bubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pangtanggalon gid mo na mo sa trabaho ron.
5: Tama, boss. Si Mangkanor, naguna-una.
4: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Unsa man ni?
3: Wala, boss. Oy, mao kanin na ako. Kaya dipensyante ka sila, ha? Masayi, okay ka, boss.
4: Wala ganahan, buwana.
3: Kada, boss. Okay, okay ka, boss.

0: Ate, himo ani iro?
1: O man ganun, rako aning iro. Bag-ulang gid ako ni napalit ba?
0: Mamaak na?
1: Unsa man di ay? Nabari iro manungay.
0: Oh, nabay.

Michael, lawglaw ga daw ang samingkil mo sa tricycle.

0: days na ako na misis.
1: Apo, gali. Tinanong yung regalo mo siya, pre.
0: Ambali ako na, pre. Bisan ano lang basta may diamond.
1: Ah, may diamond. Tinanong mang ginatag mo siya, pre. Malahalon, guro, no?
0: Ah, hindi, gin man, pre. Ratuhon man lang to, ah. Eh, ginbaklaan ko lang to, baraha, ah. Sold na?
2: Wow! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Morning, sir! Dade mi diri kay among dakpuntong nagpalasto?
3: Mao gyud nay tama, inspektor. Dakpag yun ang nagpalasto. Kay muna hinungdan. Ibis ipalit bugas. Di na mapalit bugas kay ipatan og gasto. Muna ibis ipalit gatas. Di na kapalit gatas. Ipalit lamas. Di kapalit lamas. Mao nang dakpag yun ang nagpalasto. Kay kung walay gapalasto, walay mo patan og gasto. Dakpag yun na ninyo, inspektor.
2: Mao gani man kanor nga naami diri karon. Kay among dakpon imong asawa nga mao nay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
4: Ma'am, dali na, ma'am!
1: Hakanar! Imugi ko yung patakop, ha? Bantay lang yung kapapriso ko!
3: Damay, ako asawa!
1: Bantay lang yung kakanar!
3: Sir, kadali, inspektor! Masturyahan ba siguro nato, di? Ang ako asawa, buhutan kay hinimba kay nawagin nagapalasto! Ako asawa, nagsigira nagampo! Di ba gampo na kadali? Magluhon pa ganin na panulong sa kapilya kay di ko nagapalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig managmatquiz. Panoy ka, inspektor. Ayaw nakbag akong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo, mayada ka. Tagam, gahim mo kong kagulo.

0: Mangkanur, balitan ako ba? Bayot daw ka. Tinuda, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismaks lang naging kasi mga chubanes na wala'y mabuhat silang mga chinilin, mga tsaka eber, mga itusirang frag.

0: Mama.
1: Mm.
0: Mama.
1: Mm.
0: Yang ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Ah, arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong iya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: Aw, yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Eh, Mama.
2: Ay, da, tulong na nga ni Tibo, Banggina. Turog na, Tibo.
0: Eh, Mama, kaya pala na ko, Tibo. Taginibo ako rin sa Matibo.
2: Pumulong ka na, turog na.
3: Si Tibo, ginibo sa Matibo.